0: ó ti ti mo wa ye ero kan sa le o pe mi
1: ipe to pe mi
0: o fi sa no mi o
1: ka fi sa
0: ko go fun mi anu ni omo
1: mi o to le.

koma wa kowa irin zan koma wa bin hayo zan wada wa bari din ya fana eh amma nan zan garin galbaya nan gari nan kana.

Kowace ban da ba ni ne wa, ina ciwo shi ba shi ne wa, iya maza kai ta yi ɗin zuwa ɗaurin aure, an taru maza da mata, an sauka sojoji har ‘yan sanda.

ina tabuwaya ala musu zana mai waraka ubangiji na ta wuce kalami su tona zana bayyana ra'ayina kan batun rayuwa.